Pekapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau tafoki me honau ngai halakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Pea te ufua more more e nga wangahala. Pea te ufua mo ui a honau whanua. Eo tua. Toi whakake aki. Hokaka.

Pekapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau tafoki me honau ngai halakomi. Pehe. Tēnau toki whanongo mihilangi. Pea tēnau whua more more e nā wangahala. Pea tēnau whua mo ui a honau whanua. Eo tua. Toi whakake aki. Hokaka.

kapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu, mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau tafoki me honau ngai halakoni. Pehe, kei tōki whanongo mihilangi, pe te whamo re more e nā wangahala. Pe te whamo ui e honau whanua. Eo dua. Toi whakake ake. Hokaka.

Luke vai tani ma vesi tata yon osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane yon foha ito koua. Na fili foha si I pe ki kimui. Ke vahe iang hakonga me enau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.

0: Te fulfola si hove kia setani. Wakai, te whaiteliha ki hene ngahi me a kotoa. Kai kai te geala kia tei. Pea hū ki tua setani mi he ao o si hoa.
1: Asi siop, te whai whangapulua nau tō palau. Kai kai whanga asi ofi kia. Pehea me vei kau si pā awi nau tolu. Hoi kau ngā wei ko nau tā matea kai mata here tā. Ko au tō tā hape ko hā mai e talat kia rego. Oi aue, hā mea ko hoko. E siope, e tō me langi ai awhi ai o tua, wha mo mofi ai whanga sipi, mo i kau ngā ue, pa ko nau osi ai, pa ko au tō tā hape ni ko lere mai, ke whaha kia koe.
2: O tua, ko hā mea ko hoko.
3: E siope, ko whaha nau ko nau au, pa kau ni ko hao mai, whaha.
2: Whawhetai atu eiki, he mea ko wapusia.